0: Exodus, tie di unu nan. Newrade kasa chire Mose se, she Israel fo ma womre wo ngudua ba, wasie ngukroje, nwomfa nso kanea no, na kanea ni nsusu da. Adanse nche mutamno echi, eshe entuma dayenu mu, na Aaron sisi, mfre nyumre nkusi anopa. Ewrade enim da, eda she die mamwa wontu watu waso nyina. Sika mapa kanea dia, ehontie no so, na unsisi nkanea no, ewrade enim da. Na fa isam to tatre du mienu. Olo nke bu pen du mu mienu. Nye tatre bako. Na fa si seso a tre pen mienu. Nsi anye tre pen bako. E puna e honte ya noso. E uradi enim. Na fa uhyen fufo kura jenye tutu a tre pen noso. Na enye pa anon noso unkaye adye. Uja fodi ya osome e uradi. Da humeda na unsi si we uradi enim da. E ye izra fofem da pam. Na enye Aaron ne ne made no ni wo de hoye kronkron ifi se eye akronkron ne mu ade kronkron a ifri ewrade jafo de so ma no e da chefa na Israel ni ba bi ba na jaye Mizraim ni Fred Israel fo no mu na Israel ni ba no ba no ni Israel ni bi hame nsaban no mu na Israel ni ba no ba no ka edin ho abususem na odome no de ne bere Mose nso na ni din de Salomit Dibri ba ofi dane busun kum. No boni dwem se enkosi se obenya urade enu asema kan akyerɛ wo. Na urade kasa kyerɛ Mose se fa de wadome no no frɛ de konsraban no akyi. Na wo a wote ye ne nyina amfo nsangu ne tifi. Na asafo ne nyina nsi na bo. Na kasa kyerɛ Israelfo nso se obi a obedome ne Nyankopɔn no obeso an bɔne. Na de okan urade din ho abususɛm no kum no wonku no. Si na asafo ne nyina nsi na bo. Oho, krumenio, so ka edini wwen busu semwa, uonkono. Na so bi kumo nipe biya, kumlu uonkono. Na di okumo fiyibu wano, onsi ya neemo. Okre nsi okra neemo. Na di uprani yonko nipano. Sedi oye yeno, wanyani sa. Ibu nsi ibu wa neemo. Eni nsi ya niya neemo. Esi nsi ya siya neemo. Sedi uprani nipano. Saano wanyeno. Na de okumo afiebo ano onsi anemo na de okumo nipa no wonku no atemu okro nda homamo ohwo nyese okro mani na meni awurade mu nyankopon na Mose kasa kire Israelfo na ode de odume ye ne fredi konsaba na chikosi na bo
1: ise so wa sakro won sakrayo amane betumi ato se woni mu nyame o woni mu nyame o amane betumi ato se uyo hutini ana se uyo de bonyeni a amane betumi ato peter ngoma edin kan 89 mekan ejichemu dumie no ekosi dunsia first peter chapter 4 12 to 16 adofo mumma amane hunu ja aso womumu no se odeso mu ahwe no enye mo se adefufuro bi te se adefufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mumma mo aninye na se woyi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se woyi amo kristo di ntia ehyirane mo ebise ni monyam ani nyankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agidifo ho se wesie gyna se bibia ebone bia one tonkwanta wapai bibia ebonsam se mu biara enya de a odebe fore fore ho ebise wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ jom peso bewa betu de gyna fie na okontokwa na wo hwe wo yire na wo didi wo matema na akore di ni maame atem da bi wo hwe ho yie pa nti wo sese base Yesu nti otu ohu firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra ene wo san tufu se krofo mo nsakra ende wo mu di bone ti se aduane wo mu de sra ti se nku no mani age di bone ne ni age na mo mamu mu bi enhunu amane se odifo ana wo wifo ana odi bonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se wo hu amane se wo Kristo nia haleluya omaneni enwu na manu hye onyankopon ni monyam ewo din no mu eti no hwe asomafo no bro moko kansempa no so many jesus yi impredi kai nyese bi ekọ fa obi yiri anase ekọ ye bone yesu nti ene ye kai impre they felt proud to be identified with Christ onu aye di na chi no oba e bone ba konkure ni ne ho so na mane wo wiase papa ku sisi e di ne same remudu aso bone remudu e di se ye aye di na chi no se ye hu amane a bible se mane ha ye. Trials come to believers and unbelievers alike. So here who roar a ba ne was sakra ni ne won sakra eso. Na se ba se e drew a mani humre sa ya na emo e ding. E di a rehuo ni a tetie no hauba. E to dempa a mani no swayeti se e siyafo opusuna sro chike se e dey e bo. We must see Jesus in the air and fall on us. We must see my feet on the ground here. And your papa, unfa will blow Emma Jesus. Unfa will blow my yankupon. Unfa will blow my sofa. Unfa will blow my union, my Christopher. Unpe wasem no mo bomb pay man. Nini na obon sam no teachery. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. The buta ye bakupe. Opeso to Bible chene. Pese wo bufu na ka se wo nkwa sori bio pese wo bufu na ka se Yesu mfa ne ho na me mfa me ho First Peter chapter 5 8 and 9 o se moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata o bubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan evise moni mo se amane hunu a na ode ato monua no ma owo wiase so se wonye dey ohunu omomon sakra ye no omfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro ddt wa chiro nwa homa ode beshe omene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se okwa san yo eya febo do na enim o se na me ho kire me na amane aba me wi ana san da bi mpacho wi ana san wai ensempi o wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi e frɛ ni Job aye pese e ka ne ho asem se nia enso hwe huro tu no na san ye mani nyina o gyina ye se bi be so te ade bi ase se e ba se wo fa amane huro mu na onyame ma kwan masaa sohwe no ba enye adwen bone ne wonyame tirim nyame bone ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne momeme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unye gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efrimu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no be yete se sika kokko ma sika mapa no I was safe for Jim. I jano ni amani hurua eba uso. Yema omu kusukui. Senke, si chafonye omu sohwea. Kie mhunye wabene ni wabon. Kie mhunye wapasi ni wafeli. Saansu suni nyame ma kwae masa ni emano baye nsu. Nese ni ebea ewe chile nise wutu mujinati se jobwa. Na ujidia ye tindeyi ndeyi. Ti nisi unya jimboni biye tiye nyankuponi nyamuti hoye deyi. Nwa masa diye ya bame so debi. E wose udi o nidi e nidi ni obuo emo nyankopon. E nye wunkon, ene nye menkon, ene efa manie mo. Abraham, oye odifu opa nyankopon ni pa kesie, onene yire sera, omu ware, enso so no omu niba. Ndi se wa ware ne niba, ebi enu omu na woyire, ne die, mema no debi ade onke jese, oba anu kwane mfumse onu free no, mema ndi free omu da. Oba kase mienko hospital, so wase mienko, si debi ya. Debi ya na usine so, na o demono, enye, eniso yesa, uye Kristo nye untume nyesa. Lord, o shri ni yire, ewo Sodom, enso wantune Bible wantune, okosua edinye miechi. Joseph nso otono ema Midianfo na odinu kwa efiasi potifu efie wini mamania eto no edinu koto efiasi nini ya kika kahunyina ni njine mono Joseph ujine pinti ema urade David nsuso ohine so etu nenisi nesu pamono wa kusi se oye sanko tro papa nusane hon ewuja David David ose otini nini amanie Tosson. So radiji ni fri ni nyine mu te sa akun ni fu a omo wo nyame mu nyine kasa kyerɛ a ene mu mayin tie de omo ka se ne be a yensusu yentu yagidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gidie e wo nipa mu ana ebra mamina wo asem no ko hu jaji no ompesu ofi no na fe wo kasa no se te me basa susu a me hu nipa bi no te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de che se gidie nka ho nyame susu yemfo ye ni hu no na wo wo che nsu nya no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni watch ntuka se the dada o ka so bebe wo maya maranfo nya wo watch o nya wo time Yesu si onu po ni mu tam no na ye de na wo ka se da nyamiso Yesu so beba o maye me pacho menke kasa ansem yenhwe Job eti baako ichemu ensia ekro no yenhwe papa ni gidie pa na wo ye kan free enjichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otne hallelujah Job yesikeni pa ukan verse 1 na ubehu oyesikeni kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na yehu ba bi okotua bribe yehu ba bi a osisi obi yehu ba bi obo po no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job oye dey otne papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne se nkenyame be di e ho adanse sa osi otne yen onko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi aso de mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba bebobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wa hwe ha no ahwe ha se obi eni ho an eche se nyame su nye dey eni ho no di boni Job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu cavalry no ne biso so so ne so hohoro ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahohoro de okronkron na akaba ko ohohoro ni nyina praise the lord ohohoro ni nyina ne che se wo yi ho afri bone nyina ho na oni Job gyina nsania ba kom wo ske ba kom so Nyankopon edi Job twa bonsam poa. Ene nipa me he no mo from ho Christofo nyame betumi do matwa poa wo bonsam anim. Wosese Nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din atoe enso a bonsam nwuma ne ye ye. Bɔne kwa ne nipa die. Te amanyame ni maguase. Obi ebie na no se we na afro hu Kristo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame enisi basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na afofro hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na de bi me ka chro se ni die hrusie popo papa prison po na wo da paul na wo tonyo mu ne salas mo tonyo ma yi nyamia ye praise the lord Efiase na wode yebu ekunfa ade ebechimi akokumpa. Wo ye holy man a wutimo de hwankromo, enkromo. Na bonsam efres obofo frisuru ba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane. The beauty of holiness. We are done here. Do be quite to get table mumpa. Umohu. We need jate to mudama dechi. Ni boye for no buy no. Or two uncles Roman come from no munum pemunina bubu. We any packetua. The beauty of holiness. You put pity crunk yourself open person mubodini. Because no one who saw your correct. He says so. Pure Bible more sacre ye no. Naka cray when you know to pay or no sacre. Uncle heavy. That's all man's uncle heavy. Kope koko fubi doai. Na Satan buya erade se. Okwara na Jobu sro onyankopon. Okwara na Jobu e yini huwe fri boni biya hon. Okwara na Jobu tne. Enye wo. Ena wabo ononi nifie ene adia wo nyina hon banyeshia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. O ko busumfo ho akopa bambo. O ko enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. O nim Kristo kura wudi ne chi no. Bun sampo ni mo se. Wotene wo nyame anim. Nyame obo ho ban. Usuro nyame a nyame obo ho ban. Uyi hu firi bone ho nyame obo ho ban. Bonsam mpo onim. A bayfonia bay bonsam no nyine nim. Wa ukra Bible de bia udi e trenche wa sorry demo. Unim wei. Ibi kakre bia. Na okopa bambo wo baby. Na Satan buya erade se. Okwara na Job usro nyanko pono. Enye wu na wabo onuni nifie nini ya wawo nyina humbaye shia. Nensanu ejuma we shira so ko pensiona de piti piti eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bi ne babe ho a counseling and o kache so we Christo ni wodi dwa den den ni ade na ti na sem na no se oni e ma wa ya ya ye wa ko jinsu ya piti so bibia enkokra chese ye nto. I'm catching the wounds I cry for whom I used to face. Why now do whom I used to are a near man? I walk with GI, the pity so Kawanis and your main in a cotuning in a go. Eti Utenia me kind or quay on him. No, yeah, was it Yamina me to go so for say. Usiro still a lose through so for say. It's even no bomb pire or coyelo. Oh, yeah, or say. Ubi oho no dimrikaba na he na okwe ehwehwe wa yehwe matiso wo sadie ma we o si danu ani pass se ni nyina maniska besi sane manu nyina manisika afroda water ni sio bmpt so ishire free sro nyame ni shira ishire bi obenye fi ba bi nyame nka ho ye abosum nhira eye akomfo nhira eye satan nhira occultism nhira no ejim ne do ye dey ekro ye ntiso ne nwan so na wu di nasen wo wiase na obedi de emretia no akode jim afebo. It is satan impo inim se nyame nhira so wo se na ne fi aboa ase kine achina sase so. Ukai verse 1 ho na wo si Jobu na nantwie yuma chese asase no so no obie ni ho. Obie ni ho. Bie ni ho. Bie ni ho. Emie hira no na fetin won saka de wo nyina hwe. Onume wana. Awurade ka kire Satan se hwe. De wo nyina e wo wonsam mama ho kwan. I've given you the chance. The Job of Remufia obey stronger. Hallelujah. Obey to say gold, I dear for Jimmy, ye fing in a day, if free no more. Oh, no idea, and found sign a day, and canoe, the crown on your dear, a mean uncle Pomidia. Tiny Jesus is so near, O cum ni pebianoa, or the old crown a day, a cotri gem. na Satan fie urade enim ye den ekoe okoe wanya permission ne wan delay 1 minute kra no shase eti debi na merima no ne ema edidi na onom ensa ewo won pachonya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta e friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enantwie no efentem na enfunumu birie no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bi efiri ba Fawire shenya mimi wae. Mentu Bible nchune. Uwe nchi mudu mnuma. Sabafo. Ene beye saanye duano. Omu koye. Na kadi ya fo. Nsusu baye. Omu nsusu. Omu tushe. Ni yomaso. Eno omu finishi. Omu nyina eka. Bakumpeno ono sube bo. Amanie. Bakunguso okase. Onye eno. Fufron suba bekase. Umaberi mani. Umama edidi. No onumu nsa. Ewo unu ya. Penifie. Na hwe. Enframa kesi ebi frisre so ababe bo edaino entria. The four corners of the building. Na ejri egumrantie no ne umanu nyina so oma wuwu. Minkwa na maka mini amani ede ebe bo. Ife se utifye wa brabo ne huwa mani hurwa atu enti watu baibu wachini. Unkwa sorry biu. Unku ti nyam simbiu, umom paye biu. Ah, wuni nama busmosu ni pray for me for su a pubo for ni udifono. Ah, umu nimu nyamia, umu chile ni pe nyameno. Uni nama osu se upe mwa. Ibinu mu kwa jiu uo ho. Unku nyam, nyami unku o. Nyami unku da. Nyami ni pe bie ni hua, uba ni nchenya ube kun. Udi gold uba osimi kushirasu ama nuwa kunu wa je. Udi dollars uba osimi kushirasu ama nuwa kunu wa. Unimu nyame, onsro nyame, onfo nyame nyefi. Tidi ope bie utumuye, woyena jense enuwa anono. Die tu jobu nyine echi, watu ubaibu wachini yo, unkwasore, umompaye. Tidi jobu yeye, chimedio nono. We nyina anono, nimse nyame na eye. So na bonsam de techri ene jobu sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ene amedi firi mi na yem bae na deja na amedi besan akro urade di ama na urade afa enhira enka urade din praise the lord chimedi onu mi eno si ye nyina mu no job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofu nom enye ye nkwa na ewo wiase a amane atoye yo ebia to job na the record e clean nyamine din ho adanse at the end of the day ne two no nyina echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon e hye ne ho animu nyam o job abrabom o hira no mane o hwiri ye nyina ne nsa ye dai e kai na ni nafufuwa omu baya, ombe chiche, no besre sre, no be bunu, foni adi nyankupo kashese, mwa mkono mwanko pa jobu cha, dine beye mo. Heche mudu numno. Na jobu, ebo ni nafufu nutriso mpaye. Eradi dane, ni duya demu, na eradi di adia jobu. Inyaye, nunyina mohumi no emano, praise the Lord. Ene ninianom emerima nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia koni sika eka ho de nipa titi nipa tripe no jobu ohwiri yempo nyame sa de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia wo kra na wo ni hwete se Lazarus na wu a obenya ha bi akọ ofa kwan boni su pesika obenya bidie enso se obehwiri nyame wo ka wani gu so a obekọ bebi nyame nie samre na wo sika wo pay adan odi sisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na we nya asase we nya soro aya pan na wo sisi mu eti enedi nyankopon peso o kire ne se emfa ho amane a wo fom mfa ho amane a me fom ume nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu o si na awurade hyira job awie yesen ne fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abere apem na onya mabere mabaso ne emama abasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se job ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade onua no mu na ye kire no job di mfrinhia oha aduanan na ohu ne mama ene ne mama I want to atwaso nan na job wi obi ebe wu na wabo akra na wadi ena amen se job wo yi achia wo heaven amane etu no nyina no aka asase so ha me mama me papa edi amane na wo fom ni nyina beka me ntu nyame ntwene wai otu nyame twene a benu ho kojem ho a ubesu afebo ubetremu ubien ho babebo pagwe ni hwe Calvary na emom pae ma nyame obetumi aboa wai pagwe ni hwe Calvary na kase urade mi yima ni furu so meto me bible twene so ina me sako fa me bible no maprapra ho bie wakwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de job hye ni gidie mu den no agidifo a moja ya sori ko moja mpae bo moja bible kenkan na mo ni namba bi basa oba de self for sawachi na brawai nyame da suti e konwa no sinye bon sam praise the lord baby e obi ame mo mpae nyame a otumi ade nyina ye de atiefo nyina ye hye won sa obi biara oda mane mu ehihi ni seja enam senti ni jide a pawo mu no radie bo mpae so betu sankrofo no nyina jide mu wo yesu de mu boni biara om dia foforo wo ho ensem o makeka tia no nipa ne wa sofo radie fo ni nyina a kye wo mu na hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu de mu ye o ma hwere ese ne a wo hye joba nan mu no radie hye wa nan mu se ne be ya ombetumi ejina kosi ewie na se base wo bana se wo bubo wo madin a omususu ati omudin wo nwoma no mbi urade edi na de show nsa mo ni munya mo na edi wo asori ni som horo nyina mo ni po mo kwa urade omuti a mo mnte ase ma sofo wo sira ombetumi aka asema ebetumi agi ne bonyefo nkwana ma akiri sanfo asori ejina wo nan so bio eda wasi wo yesu di mo na ye bom pa ye amen Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

0: mienu. Na obeme bia ofri lewi fie kwa ware lewi babebi. Na obani nyinsani. Na obema. Na uhunu sani huwe feno. Odini siya abosumi miensa. Na ontumi nkura nubiyo no. Ofa mewa adake bidi ama ni eshe sara hon. Na odi abofranu tumu. Na odiko siye ure muwe siyo nuano. Na ninu ya bako jine chichise oshe diebeye no. Na feru baba sani ba esiyo nuano jariye. Na ni maa wae pasa esiyo nusu nua. Bra feru baba hunu adakanu wo yure ni muno. Osuma na ba wase onko famra. Ubuwe suo no. Uhuna kukwa ano. Na hwe.
1: Na oye abe maa osu.
0: Na oye no mobo. No se. Hibri foma ni binie. Ena ninu ya ba anu kachile feru baba anu se. Minko fre hibri foma anu munu fumafu ubi mimreo. No me maa kukwa anu nufoma wana. Na feru baba anu kachile anu se. Na baba anu koko fre abofranu na bae. Na feru baba anu kachire nese. Fa abofre koko manu nufu mame. Na mitu ya waka. Na baba anu fa abofranu koko manu nufu. Na abofranu nyini. Na odine koko maa feru baba anu. Na odane niba. Na otunidi mose. Evi soa se. Insiumu na miye nifriye. Na mose nyini yeno. Debi ofredi kwa nini anu mchense. Oko hwe mwajuma yeno. Na ohunu se Mizrim ni bi bro ni nuanu mu bia oye Hebrew ni. Na oshe hane hane ohunu so bia ni hono. Obo Mizrim ni nukunu. Na ode nisisiya nyuyem. Na adia chin yeno. Ufredi. Na hwe. Na Hebrew fo be nuku. Na ubisadi odifone se. Adendi na obro oyonko. Na ubuya se. Wanyana odi usi yensu otitre ni osenifo. Upese ukumi se diye ukumi Mizrim ni nuana. Na Moses sri, no se, ampa asem nepwe. Na fero ti asemi no, anko wye Mose ekono. Na ensu Mose janifi ne nimko tina midi ansase suwo subrebi hon. Ensu ne midi ansofu rewel, ewa mama aba ason. Nwa no, wababe tu nsio de shishi adase nwa no, mama se, wawomweja nyanyanom. Na nyanyofobi ba be pamu won. Na Moses sore buwa won. Nwa no, mawo nyanyanom yin. Nwa no, ba wanje ruwa nchenyeno. Bisa won se eh ya de na de mo ba ntem se ye no bu ya se Mizrim ni bi no ji yen fri nyahwefo no nsem no o tu nsio pom ayen no ma anwa no no moye no bisa ni mama ne se no wo he ade ti na mu job e ma no ho won ko fre no na o medidi na Mose prince o ni Midian sofo no betna no de ne baba si pura ma Mose ware na o wo baba ni na Mose tu ni din gesom. If you saw say, my ho ho wana na fwa sa so. Na na dudwa ye chidi no. Eba se Mizrim hini wui. Na nkwa sumi nti Israel fwoni si epini. Na usufre. Na usufre nu kodru nyanko pwenim. Na u nyanko pwen ti wampini si yeno. O kaye na pamwa oni Abraham. Ni Isaac. Ni yeko pami yeno. Na u nyanko pwen shwe Israel fwono.
2: Won ama wawu wonye won ayi na won sie won obedane sumna wo asase ani na frane ekom bedwere won na won funu ayeye ewiemu no mane asase so moa aduane na se ewrade sie ni nhyene efie a wosumumu na nkwa yi ase ni nyam won efise mayi masomdwe afiri oman yi so ewrade asem.

9. Na se Ewurade ka no ema bani ene ema ma owu won ha yine won nanom a owu won ne won eja no ma owu won asase so no ho enie sa kuro no anase oman no eja won ho ama bone nyame ne de yi nti o se obi e wo no ho se ne maami ana ne papa enam so mu nyina di bone nti se ne beto om chemu 9 uyade ebe bubo ama wo wu won ye won ye na won sie won obedane dane sumina ewo asase ani na afnane ekom ebedwire won na won afuno ayeye ewie mu no mane asase so emua eduane ni atwerosem ekafa enipa omotena wiase na omde boninkwa na omegya omo ho ama no nia okafa won ho no no asmafo onyuma no etinum echemo bakon ekosi du samre yemra na enkenya mre pa wo asafo di nkan no mo enkenya na yehwehwe ama gana yehwehwe ama wiase nyina se ansa na yesu beba no o nyame nkan be kenya wo ho bio kan beba besre wiase bio manipa wo mawu ohonhom mu anyankwa bio nipa mo wani nso mo hunu nyame no mo hu heaven no mo hu enkwanko mo anyankwa bio edi samre na kenya ekoso pa asumafo no yan adwuma ne sentre ne nipa pi sakra eba Ananias ne ri nso asakra be kansafo no ho ne mom no mom ma kwan se ne ana meta kan wudansuom ne sie yiwa na wanum nsuo no binte wo sie yi nsuo no firu mu nyasa wo betumi awu edi se wunya nkwagye ana nsan na wo dapo aye boni mo ensu aye boni wanum binti ye yiwa ye fre bibi akoma mutie eno ne beboa wo se baso no nu e kan sika se mo kan sase se mo kan bibi ana se wo ya hwere won kwa wo se yesu nti heaven nti fa eno na abraham ka kire lot no wo se ye nua no ma de ti na wo se ekon asase su aye tran fie sei kakra bi ne ekọ Iti misira o masumbye mra ye ntemwai. Asumbye eka kronkron ye honi ye de ko heaven. Without holiness, no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Iti minya fawai. Iti samre ananiase nini yire safera oma to asase. Banabas ni di nkai toni die. Na oba ye no si pita. Mahusi nyankupo e juma nuhi esika. Timi wasasi bi makoton midi husi kenyi na ba seni ebe ya dibebuwe nye mie juma. Eno ofreni yire se ni monyamu wa bana ba se nye wosie nsuye nye bie. Yebe ton nemo yedi nyansa betu hon. Ye fe skeni nye nko. Nemo ye kwa yebe kasi yedi skeni nye na ako. Ene nipe pititi ya sode etro oma fana gudye. Omu ni mse hell no omu kro. Iti ya munu muha ebre uwe epe na Peter kache nse. Adi inti na uma kwa ma bonsam defo nura wakumamu. Na udi trochle hon kron kron. Hon kron kron o ye personality. Ti se nipa ye watenka ye huna die ni bibia ano. Iti nipa nu pifa de se hon kron kron di emframa keke. Debi oye nipa. Subahana ti bie bie nipa wono ewo munu ono susu ubi. Enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye den a kire no oka ye kutukum na anania sida form na mrantie na fa no ko na yire susu onim ne asie oba ya na bita bi san say praise the lord hallelujah ne mamin praise the lord enye asem ketua obeti di baby a na oka kire ni say asema wu asase a wonu kunu toy me pese me hu no kure wo mpa Eti asema wukunu kase sika na modijie enwa na modijie yana. Osu, praise the Lord, hallelujah. Sini yesi dwe radina Barnabas insuwa sheki yenu. Yesu suye ye pesi ye sheki ya hon kakra. Sape pepe ni ya dijie. No sewe, grofo mko si wukunu, omu nane buboho. Minim danu sene yusu yato na ya tichemo. Omu nane buboho no. Omba before wako. Uwe anonsu da fom kutukum. Usore anadi tro diya grosso uko heavy. Ube dru wa miyawe. Usakra. Uni tro ni huye. Seye kituwa seye kesiye. Yesu kachre jufona wama jinyam suma suwa. Sitene waji ya suwano. Eno kachre omu se. Mweje mufri ni mune oponsam. Akono diye na mweye. Udi tro aya jine odensium. Nani huwa tono.
jare kama

Do na wo gidia e de bompa ye pesika e di nya visa kwa brochire ne mom gidia di jae boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia ye obi nya bia no ye wo hunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidia se ne yakopon so ni gidia e hwe ye. Abraham yakopon so ni gidia e hwe se basa tiche ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no sohwe enya adwem bone ena nye kwam bone opesu hu se enkola wo kira wade tiche tiche no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se tiche tiche na omoye ubi wo ha tiche kira dia tiche tiche ufre no bisa no so anodi na ba bi etinya ko tiche fo no ye sohwe ma ye hu se akoda no unim ni amikire na otiase anaso wantiase obepase anaso obefeli sa bepe ni yankopon so so eso enipa hwe oso ni manso so hwe nye boni kwan so so so na hwe ni nipa na koto boni mu se ni ebonsam ye no ni munyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia

Ya na ne dwuma ye siti otumu wurewura nkrofo fie na okanyamsem ene ye onkrofo omurewura fie nsusu omuni poison kwa na omdi manipa omom wo papa na omom fa nko se yanka nokre na poison be kuni pepi di wan ko hell iti wo se na mi di yankopon fom adwen sakra ate ene urade yesu mu gidie ho adanse e mekyre yudafo ene helafo paul no nim yedie no nkoso nye ne the focus of his preaching Adwensakra. Nti se ekan is hari na software de da bi ha o ka o ba adwensakra ko po no mu de no bi na America wai. Na afi hwe honhom mu hye minti me ko Jerusalem. Na minim de ebeto me wo ho. Gi se honhom kronkron di madanse enkro ni enkro mu ka se ekyere ni amane ebe ye. Me hwe nchemadio no nsia no. Nti ende mi di mu adanse se me ho afri mu nyina mu gya ho. If you say men si bibia so se ebia min kenya nkupon tri mu ejina nyina min yeden min kire ma ho min self free mu mu jaa ho. That's the way the English puts it. Iti uye Christonia menya no mum bebia wo bia ka mutazi mu di Yesu ho komo se ne be nya me adum obi be nya nkwa se me ka kire se ensofo bia ofi nkrae kọ wa na wo tena ka mu dura kwanti mfi na honhon kronkron ka kire ni se sorry, jina ka no mone Kenya msem samre Rollins brand ya twere go say no hockey no preaching. It was so Rollins che nyankopon wan kanyam sem no. Om ko manim kakra bi driver na o kan sitre na wawu atostia nanim. Tin krofo hu se ka no hejimi o kwan so no hu se asemasi na obi kwotre ni mo e control ka no. E hwa na ye sofo no se woti na sum se papa no ko hell. Mi bisa o se wu na ehifa na beko. Ubeko heavy and also beko he. So trust in your mom pie. Se unim so be wuna. Di hiya ne wasi ye yo. Ye ni e fata. Ye di hiya ansani ye ni e fata. Ti se boniti wabra bu mwa. Enfa hon se ni e si son. Enfa hon ni se ni e si twa. Yesu muje tu mwuhu huru ninyina. O boniti se damrama. Obe hura mna yese si chrema. E briti se nkrangwe be yese ujwemi. Wasi se mu pena mu tie. Semna ubi dias asiso nipa. Na wan pene dia afna ene bedu na. Onya mitu mfo ye shira ube bre. Wasema ude amaye. Yedi yeti yifu inyinashe unsa. Empire nese ube mawo humu monti asye. Aduma yedi sakrati sene na ochi bakono. Uka ubi akuma. Asa mankesi ofre ya osisofu ochirembe bia wasoro. Okwa asoreba osisofu makwaso. Nchire chire ohopa wana mekro. Radie bom paye sene nse ube yipi. Edi asho hweni munyam. Ubi wa manie bia enye bonia. Nye boni nkwa na ye huwe juma. Usa ya die nso. Rade san ayarefo ya die. Omo maye mre rade she wonde. Ubiye ni nida suwa san. Ope didi tia nume uwe rade. Mani nyewe nida suwa. Shira unkrofo ewa semo. Yesu di muna ye bompaye. Amen.

timu hwɛ ne yonku nipa sɛ nipa hunu wo akukokura wa bobida ni nipa wa ka kye nso ye nipa hunu ɔse ɔno nso obedi form penimfo atitire no asɛ ne ye no biere obeka sɛ ɔkwasea no bedi fo akɔ ogya amani hunu krom ema ɔmo sɛ ɔmo kunu no mɔnkwasea mema ɔmo sɛ ɔmo yire no mɔnkwasea awofo ɔmo sɛ ɔmo ma no mɔnkwasea ɛne ne yekeka ka ho nyina hell ɛno ɔmo ne ye dɛ ehwe nka nkyerɛ sɛ ɔyɛ asɔ panini asɔre ne mu makwan me Jesus mbra wo mu Jesus ba na asɔre aba mva ye call heaven a bible sɛ ye hia asɔre da Jesus wo ho praise the lord to makwan me Jesus ba wa koma mu a wewie bibia hwenche mu adionu nkron na se wani nifa etu suntudia tu na tu firi wo ho twene na ye ma wo sɛ wo ho akwaa mu ba ko bɛsɛ na wanfa uni pebie nyina ankoto amani hunu krom na se wonsa tu sentudia twa na tu firi wo ho twene na ye ma wo sɛ wo ho akwaa mu ba ko bɛsɛ na wanfa uni pebie nyina ankoto amani hunu krom na no mekyerɛkyerɛ mu sɛ onkasɛ fa wonsa etu dua so na fase kan twa anaasɛ fafitie yi wani ne mom obi a oyɔ yonko brɛbo pa obel bibia wo oba onche na odidi kura no awro nsa na di na chi chese wo pena se mo ama na se se ni pakro ni nkomodie ni bibia ho no ye no emwa wo nhye wo nkran so obɛ sakra wadwe no asiesie ho afa heaven kwan so no akɔ ne nipa no kɔ wo kasɛ me bompa oh sorry me nkompa de ho hia oh e de ni bible fa to o ye koba me nkasɛ wo bompa wa kenka ja bi che abrofo dia twra be jigie sika na sorry a na te bible ho osi sɛ ni pakro no twɔ ho firi no ho ɔno kura no to bibi ma odi yɛsen sɛ kɔmbɛ di wo na wawu akɔ heaven sen sɛ wobɛdi aduane mu ɔfura yɛ sunsun ano de akɔ dagyem yesu se but I say unto you me yesu na meka kyerɛ wo jeremiah se sɛ awurade sie nie isaiah se awurade ka kyerɛ me sɛ yesu se sɛnea me sie nie meyɛ nipa ɛwɔ asase so na meyɛ nyankopɔn wɔ soro menom mmienu nti ɛna ɔbɛyɛ nipa ma ɔba woo no nti ɔyɛ nyame na ɔsan yɛ nipa ɛno na woka nnipa pii ɔmo nti a wobɛdɛ ne woate aseɛ gye sɛ wonya honhom kronkron ho sira no bi fa w'ani so ansa ne w'ani so ntentan atete na woate bible mu asɛ mo ase but I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hell fire. Maybe we'll hire a friend in hell. E jankwa ensiyon kahun. Ensiyon en kahun. Nyankopon asem ene kachre. Inti menka se minyini. Wa nye ni ha ube jedi. Nsu samre no ebe kechri papa apa. Tise ohi Yesu he offered vivid explanations of hell. As a place of everlasting punishment. He revealed that sinners who die unsaved will have their lot in hell. Bitumbu asin makinkani ya Yesu kanye no achro. Matyo nsempa iti edionunum. O kachre yen se, o din tubwasye chre chre, ni mamu ye mani penye ne hune, nubi hankase ne minim, na mante, nebi mante, ubeti ya se, mati yon sempe tiye di onu mcheme di anaye bakuni ye di anaye ensi ano, ena obe kachre wan wo wo benkumo non su se, mwa wa domemo. Mufri miso nko, da uje we siye si ama obonsam, eni na bofo onumo, cheme di anaye ensi ya, na yenu befri hwa kwa da ahon yire mo. Ija she onsa, adi ashe wanum, upensyo edi ajujwa no. Utri hon she, wason she, weni she, uhun bebiye she, yefunu ni wo nai ni bebiya, wansa hon, ehin fa na abeso. Ehin na obeso. Eji se ube kran chire nyankupon se nyankupon humi mobo miye di bonye ni jime, na se wo di jidye kaa. Tumi bi wura wo mu nyame yi bɔne nyina firi wo mu obi ɔka kyerɛ ɔso asakra bia no na wɔte bia enye mu bɔne mu ɛna wɔaba trenee mu
na oti sum esum nwuma nkoa na oyɛ ɛna waba han mu obi a oyɛ bonsam akoa a ɔsom bonsam wi apetɛhye badwem de apetɛhye tuo ekura ɛsane niema na wasakra wɔgyae sa niema ne nyinaa yɛ nkoa wadwen sakra ne de niema dada ne nyinaa da so yɛ de ɛwɔ hɔ Mu. So still pursue a jitum se wasakra. Pacho minyin tum wai. Bible nyin tum ya minyin tum. Si yan ka nyan si chile na waye ni mwa nchile wa. Ube ye don sa nwa ku urejim. Usi asofu ya dada. Mimi ya sofu amu dada ni po. En ukre wa chilo se mnye kachilo. Yesu se. Ube hun ukre na ukre na yo odishye. So obano maudi uwa be yo odishye ampa. Enfa hun boni huma chichilo na wunchen so. Ono no ka say he was chief of sinners. Ni boye fo nyina ye san lie won edin kan obeye chief of sins. E Jesus e krono an wo ye ma no. Jesus da so tiase wo se mi na mitiase na mi wi na mitiase ma sorry miti ho dada wo ngu bio. Iti bra so Yesu tiase a so ko no ho no. Wo se san no. Zacchaeus ko e wo se san no. Samaria ni ba no ko e wo se san no. Yesu na ye sumo no no ye fa ani hu no so wo tiase. Se wo de mpae bokko ni ma obese san. Na dudu ni ni juon boni no huwa se. Omu mpesu omu jemu. So omu mpesu omu ko heaven. You and your sin cannot enter heaven. Entu min ko heaven mani nye ye. You drop your sin before you can go to heaven. Utu boni no chine ansan wetu miya ko heaven. Nempe dudu ni juon boni huwa. Wukan we jaye no no. And then be you free heaven. If you say heaven boni bie ni ho. Boni enko ho. Tu unyanku pon e doye mpapa apa. Say what now sorry dem fi piti pepe. Yenka boni huwa se monchiro. De biyansu fro hu kriswe. Wansu utibu e bufo se. Hey ade we de. Boni e media me frem me hu kriswe. Ubi tumu shu ubi sum tom. Ni kuno. Ni yire still a wako heavy. Jeso ya so peri madafu. Nyamin ni mu wai. But we say, sorry, muna ye penny ni oho. Nye heaven. Nye heaven. This is a upe heaven a kopa di a tiye di a Jesus eka. Mark chapter 9, 43 to 48. Mark on sempa itin kron. Be careful, ejiche mo, edianai miensa, ekusi edianai enwotri. Mark chapter 9. Yen kemfri 42, nwasi, ubiara obetu enkume ya, ojimi die musintudia, no eyi ma no emomu se odi owinyamu okosene ne komu edino to pumu ase wonsa etu sintudia twa yema se odi besini ebeko enkom Jesus no no esense wo besini ensemie no na odi beko amani hunu kro moja enum date oja enum danum oja enum danum eja to baby ana fire service odi mrike ko Heaven, hell, ija enumo da. Osi etisepu, ija etisepu, lake of fire. Tahosa, di mwabua enwo na ujano suso enum. Na sebo nsatu sintudia. Cha, ayama oseo di besini beko mkwa musi se uwa na imienu. Na odio beko amani hunu krom. Di mwabua enwo, wakrano enwuda, wuhumu nguda na ujano suso enum. Na se wani tu sintu duye tu, ayema wose udi eni krobe kong, nyanku pwa hini emu sense, udi eni mienu, uwe eni mienu na odo ekoto amani hunu krom. Die wabua enwo na ujano sunye dey, enu muda. Die wabua no enwo na ijano suso enye dey, enu muda. Nano meto mibuwa si chile chilo muse. Wokra eno honhom no. Eno ni di muu ni pebya no mu. Efri umuwa yesi wewu. Na mide mfantu hon chile use. Wuko hae ubi fie na se utu efri fuwe huwa. Yemfo efie no nyedeye enko. Okra ne honhom no hae u ni pebya betine mu. Yankupo de form de tene yunu nipano humi nkwa humi gu u nipo mu. Nu nipabeye wokra te asifuwa. Tida ube uo no. Ose dotie esa ko dotie mu. Okra no, esan kwe ja odimaye no nchei. Iti da ube kwenye ni egusu uwe Ecclesiastes chapter 12 verse 7 no no. Okra no san kwe eja no nchei. Iti da ube uwe no, okra no hum hum nefri ni pedwe no mu. Ude usi uwe anasa. Okra no beka chile se, uti wana ujisa anchile chile ndi wongu. Uwe anasa fo no. Na ujidi. Aswa eno na nako. Na usori debi asi uwe anasa. Uko tina dokasi na uchuche bia.
na wo di babu di agro yamini ho ha bi ani ho wo ha ba shi se paper annihilation udru ho a wo be hu se wo kra no be ka chio se maramfo me ka bibi ha chio so an ye dai wo ntie wo ko ho na me ho nto me me kra wo ko tena ba bi anyam se papa wo a wo wo kra no ho to no onye duani papa edi uti asiyara na uko trebe biya omu tuna sredi fama basani ya dia ukra ruka chese bafu ha uti edie emu wa wu se bino enam hunemu mfaswani ni emu mnyenti honye kura ose waa na mepe unimni ya wukika unimni ya freni hell se ka unimni ya freni hell anka wumfa ukra engro atoprewai luka nsempa itidunsia Luke chapter 16 22-28 Yesu no can say same way. Luke chapter 16:22 Enti Jesus say no more same. Ose ne ude yenken fi dunkron ho. Ose o defo bi transi ha na o she atade kokor ne nyrapa. Na o di asitna fe fe jine ni da. Ebi ye ten krofo bi wo ho a chese huhu bram kwa na ohieni bi nso tena ase a ofre no Lazarus odina koto na bobua no a wotutu akro na ne kon do se odi mpropro we firi odefo no pronso egu fom na omeye nanso akrama babeta firi na kro ne base ohieni no wi abofo beso ano ko Abraham kukum odefo no nso wi no sie no etwi kasapa ne ye na nyasem ketwa edomo bai sike piem video die him oh ene nya easy chese eye enya easy kra e sie no papapa oh abrante na ya di we sie ni papapa e se bi na me po onyune ne heaven ho on yuni baby a oko eye kwa no odwene ho osie no no odwene ho baby oko da fi bodo ehia no waye will a money ma midtime mi koko ni bibia na baby waye will a money ho Jesus ne unya na eno ne eternal will hallelujah communist countries no bi ena ekrofobia e ma won kwa mo nsum nyame ti underground kukuo mu no mo kohye no mo nsum nyame ite eno na da kro police for security for any na hwe se krofo no kurekura bible ana na omuhia krofo no a omo ko agidifo no omo ko omo kura bible ho ye de no anya fu bible ye titini kakran kakra na mwakin kai to omuhia ho se hifa na moko no so ye nua pani ewu enche kura na ebusuafo no ekohie mu ni ahwe ne will na odi ma ye no now say okay come on you can go o mo ni true asempa na o mo kan o mo nue pani ni Jesus Christ wow hallelujah o the bible amount that is the new testament is a will old testament is a will and o mo ko hie mu no ma dwendwene ho praise the lord nyame kwa ne master wisdom no this are old to be tiasie oh iti ye kasa kire wo se baby wo ho a ye friend hell uti wiase na wia peteshi wie doka na se wunya wa bunobru bi dia meka so heli ni ho e wo ho enye ne awo kan ne be ye free ho jitum na sisi ho be ye den me free hell ako heavy you say wa brabo a wo boni sisi nyina wunim se enen kola wo de console bi mu na ko children church ne bi sase nkola se wo ye boni a he na be kro bi aka se he jise mpenifo ye fujure ididi ekura temo a still I call heavy yehwe yiro simu a still I call heavy ewi apetesha asofo obi si wo mwi apetesha no mpa wa ba okotwe bia no pe dia ku preachi eno ne power ba okko heavy ne sadia ne mmie pe ba bi try obi ekko sadia se ke wunya se e besore anopa ne anadwuni sa ne manyina ne tietie ma kire wo ose ne kon do se odi mpropro we fro de fo no pon so gu form na omiye nenso akraman ba betafri na kromo. Ne base o hieni nusuwi. Na bofo besuwa nuko Abraham kukum. O hieni nuwiye no. Ye nhuni bebiya siye ye ne ye papebiya. Abusu ya fwadi o hieni funu ye diye.
Tanga si fo be fa mu fa nkotu be bi wo tena se wa mobra na e be boni ho kae de eyi kura ya nsa bi e ma na obi e wo hu a ye mompa e sa 1000 500 million 1 billion enu ni esi nipa no na ye ye de e ko fine pa Lazarus wo ye na ye anko fine but abofo ni free through be fa o mo de share praise the lord why this year no Ebin mu di nipa titire wo wiase ade hye sem na omu die na me asumasi hine me asumasi bin training de kekaka ho zo onimu yesu on sacrai en se se bie mana brabo so ye se ni osi hoa hoa no ho osun wo paul se se me hoa hoa me hu obibi mu na me hoa hoa me hu se minim awurade praise the lord Me shishi me huwa. Na me shishi me huwa se mi nimu Yesu. Praise the Lord. Who nimu Yesu? Yesu nimu. Na usori ya ume ni pahonto no adishi semu ne udiye. Adishi semu kwa ne udiye. Peso ote asye ni se nyamia semu waka. Ni pebiye ntu minye deyi. Ipyo. Ndi se ube tie na waya. Ube diya sa susu nipa. Na se wan pre. Na koso pre mwakuma wosu wa betira afna. Ene bediu nam. Nyame ammo afna ma opa yu ani hwe cavalry na ka kire urade se urade hu medi bonye ni mobo urade ba gye wai be bi ha obi ame mo mpae urade kron kron ishrawo asemo awode aman e bo mpae de atiefo nyina hye wonsa ye mpae ni se wo betre wonsa na de aka obi biara se ne be ya ogie ai free through be ya sankrofo nyina dia ya ka ani engusu ni amie ni jem wo yesu de mo ne e bo mpae amen Lejidi pasi nyankopon anadumu suwe shirebi brewon sema utie. So wasi mbisebi anabibie chiriwa junia. Bitu miafrewo. Samu ba nombe 0244-938-217. 0244-938-217. Upenso bitu miafu. Dipala ifa. Sorry bie bel. Sofo ohono uhiyamo. Bitu miafuwa. Upenso uhuminso. Bitu miafuwa. Makati hill. Ehona ya ofiso. Nyami shirebi brewon. So ayasun. Amana.